Baka'y ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
2: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
1: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
2: Nay, bukas gulay po ulit ha!
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
2: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
1: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
2: Nay, bukas gulay po ulit ha!